bat gan chazang di bi tue ya da ut dokburup di sa ya da ut pangri lok chinje kye jizu gangpe ngayi josu di ni dokbu gangpe nisha di ya der samya da ut pangri lok kaku bazu siya gozu rana chikta desha munu rang jin tem rang di ya gozu manuk samungo di bi talu di simshu talu di chao ngon da xiong Dalam ji jueza longan ngayin zersing dukni. O jakburda pranangi dukje gudbe tamung yal longan zowrang ji nyinyaya pranangi shetirini. Nge jat jik dondaka bine pranangshal lankort geyun mato tile jamangi gang laba tal chimba leni. Da itang shianangi itchadinyaya ngatang bongbongya takjoya ya Dalin siat ni siya itjadi niyot ngay ittakta kor siyado madole ngay be lakni nan umtunziga siyado munu ni. Iji yakbur jibak donna je yerba siyal chikta bine gyon zuyuk ni umtunbe nyangatem ni ni. Didar serwa de jajila la manyebar yer jatsobar dukde. Oda gangjil pranang be shub. Jishel la mishepur shukta nyi tishel pe ut nganpichwe ya ya yuk shiotni ini. Pene rubu nekan jishel tak meteyo rubu mongan jishel chikpe tu yuk. Biri it jumzan it shiotni ini. Udin yo winene po geba le nyi jiba ga ini. Iti yakbole da rang minak donda ya umdin torge suge yakbole de rang ti be jitong ya be nyezu ni jitorogu ni inye da. Klaji gomzi enye, da chinje teo sar joom mido serwa le. Da shuga uzuktor da chinje nye pranang nime si gegan ni umdinji nyitbe maya nye ungodo ya bi e klaji gomzi enye gaji. Eji ja nezu si jik yakmar enye. Je klaji gomu tsulsundang che guzuk karwa gangre da sungyan ba biwang jize da enye. We Lajagom yi da liu ya nyane. Da inang be guzu jinang ni kher gang ringo da liu. Da inang be sung jinang ni be jizik biwang ngodo nyenpu. Oom din inang ay ni nye da bise dotputong. Sim je be lo gya chisho tam xie nye. Inang sim je be dalu gya tinsho samlo ay tonga nye. De lan yi sung a de dan na tu chu chung manang rili dra nye. Da inang be sim je din Tsap-tsap-ya-ya umdin mayu, simbe tu chung-chung-ya umdin maya ni, umdin yau yinene, kong treu tso na ngoyang tsa ni. Da umdin ya ne, pranangay utmatu tam tue ne, jik pangaya lot nga tang ni. Tu chung-chung deja, doge me ni, inang tu chung-chung-ya umdin ya gosurang munum ni. Zinye ne, gol priu tili mone na, shoti kor midi du muru ni. Ri chung-chung tili mone na, Chik pangasi gangpya kip medhi no muruni. Siyang priu tisi numnung gangpya cheoya shiddebu kam munu muruni. Mi chung chung tisi sada gangpya koshong debu kam munu muruni. Ja chung chung tisi namga gangpya huruya kosh mongdo muruni. Mi chung chung tisi chu chung chung tisi zam gangpya kor medhi no muruni. Ijili tina inang tu tsap tsap Ni umjin manuya lelaya ya syuga ni nga mrakan nezo zerwa de syoktargi namang chemeje ina nyei utsyado nezo singe isyado jing eyebe namgam korya ti hor yakdedu wa ine ngeye yakdebu minu muruni ine poceje rango tonzam yeni ina nganang chek donda takda yakdeyu di rango tondeyu zamdi nouni tam labna chumo lablabin tam syat kene sibe umgadang lablab yadong godo syejuk nouni jetna melong satayin ta dreni umtin syat godene melong ne tonong ono sibe syat de nouni kong teo geja lablug teni ta bir pranang ut matseldo je tini tam gotam ki jukma syeni bedang tam Kozim di kanole shuut ke nyingbut pitan kana manoni. Tra chuksun jam pata re nge samlo shibdu tangwa lani. Tra chuksun nyakan chiku pata chi meyongan rodo muruni.

Langinanta nor rezal hakpak lerimnin chuzo kroju san nangsa nogor kunzi juk chuze tikin karma kene chingne che lunthinga tawang lerim banang kozu yumbur kunzi juk chuze tikin karma kene chibli che wande matram kunzi juk chuze neche na injika segyun ni shuje hindika segyur lunthinga delli kaksu semeto yumbur nogor kunzi juk chuze nekin karma kheli lerim wandana ka hindi ka shidun semeto yumbur tsuze sumje pradeshik sangit noonup tsu sumnin karma kheli chije meri bat ngena ngok matnyo lerim di hindi ka semeto yumbur la ngena noonup tsuze sumnin karma kheli chik sumje nari sangit tsuze sumnin karma kheni chije lerim git manjiri noonup tsuze bliknin karma kheli chije lerim ragrang noonup tsuze bliknin karma kheni lengche na hindi ga segyunin ishu je inji ga segyur semeto yumbur langi na noonup tsuze lengche lungting gang tawang nomnyi ngodun namdara lerim ji kozu yumbur nogor u lerima tawang gunbak lobun surba lama kisang nurbu si deshe nangya sungu chatek namthar korim summa dey sanme chakmar muthiya sanme tuyambur tsuze leng ning karma kheli chiche nogok nitsu ke tensho ba nang sangye tashi shu sanme tuyambur nogonup tsuze leng ning karma kheli chile che lungting ngang tawang dundek lirim nangche kalup chi kodzu yambur tsuze kuro che namnyi ngadun lirim seda Norup tsuze grognin karma chiche lungtinga tawang nungin odun lirim cheruka hindika ju semeto yumbur. Norup tsuze grognin karma kheliche lungtinga tawang nungin odun shindun lirim chukotzu yumbur. Nogor u lirima tawang konbak gelong jamba jimisi kristunu nedan chakjuk choga semeto yumbur. Tsuze nisje na hindiga sigyun ni shuje injiga sigyur lungtingkang deliga shu semyato yumbur. Noonup tsuze nisunin karmichije langi idangbasi shebar gyuya tukde nangu halo akashwani semyato yumbur. Tsuze nisunin karmikhani lengche lungtingkang itana shu na hindiga sigyun ni shuje injiga sigyur semyato yumbur. Noorup tsu nisun karma kheni chilen che kome tarani tsuze get che langi idang basi whatsapp shebar gyuya tukde nangu hindi kak saminyibu kashi senmito yumbur. Noorup tsu getu nin karma kheli chi che tsemitenduk sengyu nin samachar sendia tsuze getu nin karma kheni lenga che. Noorup tsu dugu che news at 9. Noonup tsuye duk nin karma chilen che naat nup dik lirima kyurche nukru hindi ka ju semyato yumbur. Langi na noonup tsuye duk nin karma chigo che noonup di lungtinga tawang lirimba na chazang du yumbur. Langi na stada lirim seta ka na tish nup dik lirim tete nin ijuk shu che noork lirim nin chuze kura ju san noombur. Langi na uddebga lirim seta jidus. Langi tsangma nup duk tsuze kurok nin karma chigo sarni. Langinan dao shuje lirim cheruka hindi ka juzu san nang saa.